enye MPP, enye NDC. Adia bakwa wa ye ama me feeli so much and the sen and sen gana for peso to kwaya. Omu bre papa papa papa papa papa. Na embazi embazia ene echa wonshia ya eno omane tigana hasino. And crawl for pa appointment dates. Omu nya. Ebi wo ha otimi kwen a na ne ade a wo kwa kwa ne kra na ade na twam nti nkrofo bi wo ne nam sa tuatu sika sa bribe sa na ekwan hodo a embassy no so fa so etiti Ghanaian citizens na so so kye se otimi se entwa ye kra emfa ba me no e free se mani e free ye no foreign affairs minister biaba okọ ebiaba ekọ ebiaba ekọ but adie ya wo ye na no ano opi meto asa me se ah papa yi se ni tinu a wo yi hu sakura sa no adwene nkasa nkasa ebi wo mu na oyɛ adie nso a otiki time na ode aye enra obviously embassy sa hodo.

0: asem papa bi enkyremu papa e de mana wo vote de so nsaka but say what the bar na ne na wo se nipa bi se da chi bia no fam kwedi bone because ti anya ya enye political campaign bi en enipa ne be use enipa ne tini fie but olu bi na nya ntokwa na okumi egunani na eno so de ohawa ba so ho pepper spray eye weapon enti eno so no emre da ho fa possession and usage no at the same me jidi se enya de a wonu ankasa mu obetimi aye
1: Dr. Bernard Tutubuahene wonu okiramanyosem wabramanyosem ene ena oti ye no
2: yanto aswai na yanko ensemfufuru mu na meduko eye bankurugu ba okay you ye bankurugu obri ebande se anu awura mu ntam wase news no me no na kan na yanko wai adise won patem wo so twa jaduo kiremu se asrafo ato ahye won so ene wo mo sise won dem a asrafo beto ahye won so pa brindem wo mo mo dwun ho won tiase ye na ne nyina ne se ye de eye wo se na ato wo so se se emfinhye be se aduonu nie ahensam agene ho se kyerem na won patam wo ama ye de wo se na ato won so na timamfo kyerem se enye so mo pie kura ba abontene na bi a asrafo na hu wo mo wo mo sise wo dem wo mo ada domu ya ni se gengengeng wo mko ho ya emrantie katia gontia nwam wo mabetimi die ibi epafo asrafo en ye beto hye won so epo ta wo so odwun ho wonte ase aban mrem na okon no ano aye din e won potem ho
3: wo ana meti keng mo bo e imengate no na me ni se bia ntokofo ne bi na e ba ba wuram ndi me sori se me ti afia dokodie ndi bi hye na kese ehye asoja fo ana ebo awura ke na misan kameti awura mu do mu wura fi honom no ana mu wura me papa dam number 1 ho no so na me nua kuma na da ana mo twe me nua ne de ni firi eja wo man wa dam one mu di me nua ne firi abontin mame ese weni na nse wo ka kire pro na man ho papa ye ana mo ba me mame ba ko dam do mu epim na mbi ana mo de mu nan ebo you know pro no ebu no ana mo ewo mo mo sie onu ana me papa yere na kutu aba ko onu zina o wota mari enam ze papa na ntia ponti onu so ba se o ba be won na ti won hu ase se o hwe no ti o mo bo no ponu biye ana onu zi pie no mo di aba asi ni so bo no ebu ni bia ansa na o mo ba me me won ti o mo pie me me ponu na biye no ana me yere di kan e twi ni ti ana o biza se okunu ana o si ni kunu ni ho ni me hwe kwa ndi zina o mo bo me yere no ana me atie ye ana o mo twi me si abonti ho ma me nya asem kutuwa sibiri ye ni ha o mo sibiri ye ni o mo pa ana o mo kwa ana me ka ti o mo se ye nka ho asem o mo ka ti mese ada na yen kawo na yen tu omofo
4: obi ade o ma bo nkonfo aprapra o pa ya bun nkonfo aprapra o mo ne na mfi house to house ya we nyina o ti o fi na o ma sa bebu mo na mo si kafiu obi a o fi na mo sa bebu ne bakulo no
2: enti oba Facebook ni YouTube wa video ni dem gbunkurugu adeshi ya woho brabe huwe nisuwa diye enya semketuwa
1: enye dumu womza
2: ne chingina papayi ne chingina biya bienti enye uba eye Facebook ni YouTube wa video na Afrikana dauroma wadi atumna adeshi ye chile muse diye ho muke siya kura hanese womza mpa washena da womso anka asrafu ye kura mo mumpi no womza mpa womobu mraso enye ya ebuwa niye wuse wobu mraso enye ebuwa enye do before complain wedi enye do before complain womsi shomu demu womwada srafo etimi akobubu punani awuram ene esibam de enso hwewa kasa hwew kasa ptiptim zo brai a video no ene a pictures nya dedam no african dia tum ei kwabrani achipa behwe dia ya tum se you we ene we no so won se no mo ade o enti nanim na no so wani na wo so pa na ya bu atim se
1: abrante de we pagina ta de sada
2: ei hwe aka no obrinya sam keto asa o
1: ni ya bona ni sire musa
2: ya buna nkasa where your beatings eburo enti ei ye enti we no ayaresa bia na bidida no ebidida ayaresa bia ti wo ba Facebook ni YouTube a ene ya banaji bibo ebi koto dwe nyina ei papa we den de ei anu odin o na we no wada na se ei na assembly member wo mpotem ho Jeremiah akasa na wonso akasa e chiremu se baby, a corner cacacone, the Anua day, the Asraf one bay and Ukrainian, and Treyabacura. A binding penny for a cabby a woman, and when we ya.

0: eni ya. O rights ni na mo paye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho.
1: Do